0: gbogbo eyan ni kokorin only the voices
1: Olorun to gbo pe
0: ara yin ko ba ni kapiyesi